hatgek ilanı xşuk kalaya oğlu şublulu buna atataka laktaktan ama ukallaktuk mutinum tabrani bina akhlak bikkasinik saktok itiksayalak puk uyaganing miluktolo atanin atanin yung akhlak sa kulay kay akhlalim ko tako man akhlak nitsoy kami itiktid man ni admon bisiksayo na chok satkoyo na chok ayuk tatu na liblu na khwalok sibyo na khraliu kata oro kinyo itu ngano inyo inyak tegalo ngay dahil na pichong ilwi kalayaw kusik silira aktok tinga sutlaka niya na kakalo liga ako ni tabla liwa nga ba ilwi nga tukulo tikira maginik akila piyo aksakpadik Suplo sumiktigo may agitok sa baka kalunay agalan. At ang ikamit ko, at anin, uyagin nagtigo si Biyotik, milyo hulo itiktit kak, akilak, akilak asin, daud ilitoy kami daudu kami akhirli ko ta akshir uktu nga gano uyadla ala kami nawetik isikto umatik hanidlo ni kimi luksaan ako ni kimma kami kisaguti niksuk pisiksaan ni urahalo ano pisiksa yun na itchok suku namun sukun kakarabtu dhubikila nga sat kuming itchok wala ko lahat ng nakarili ko taktwa. Himak sa kamit, binitungan nung, putukid yun eh, manirulame ki, kakitso me, nuname, akpaliksok sa kutik, putukid chok tam na, kalayo akusik silaktwa. Kaharun ti ko may ablo ti kiloan ik. Kasi kisililo. Kaya hindi kisaksin niya ablo ni. Ayap ko ti kiblo ito kaharun ni lokasi tapit lo ito nabit kaya. Sa ti kila ako ni kaharun mo. Tabra. Pasa ka magutam na putok kitso. Anakad ni. Sublong. Ako ni, kung sinago ni Kitka akilak, suko katigay aksip niyo ko asin. Kimmel akilago sa ngay sila amasin, ibyan ngok din ni akilago, sibukanin, kung sinago. Kita ilibyo na pigalo aktok, sitko ako kiga na blungay yun. Masi, ki mera aksiblu ko tablo na ki kami yung nablo ngayon. Kaya na ki mga at lakot ki sangit ka aklam ki mga ki sa ima ibyan ngok tuli kami sa makasunga sila alakaman ubaw na giliwa kalayap. Ako buti kami, sabi niya, ipunayag aksika, pan natikisukulo ko, tablo mo nga akala mo. Ipulaktolo kami, imok pika, ukpi wala ka nasok taman na, sabi ni Soko Gubet. Itkana kami yung panagalawa ka akilak. Sabi ya,